0: asami wase ye fra me mia na mia na nyang kupo ah wati asada asami na
1: mia na mia this is TW radio
0: and kana ho na tsena se oya pra kupo nyang kupo ah sa nyami na mi dinu ho dance ya tsena sa sa wodo ho tonso na sa wodo rasha ni mwa ah omu wadi mwase omu wadi mwase omu nuta ah